0: Nadek putih tot piuk ngan nakun nekta. Ijuk toi tot piluki sin sekatun puskenaki. Tatwa. Ah. Kwani kukwa kaya gaudre maka. Okay, kita kaya gaudre mun kwani kukwa.
1: Hello?
0: Hi.
1: Hi, hi. Ya, maafin kasi ilum kaalakto akfagadragunga. Ya, good morning na Luton Mary.
0: Kuya na chak.
1: Ya, kuya na toan Luton utakadlam ta mandi magka Thursday magsukhaniwa. Away, good morning nga kam sinisunil ka ni Asil Ram. Kwanikun na kumi. Ya, away ni chukuni kuluta. At kakantran ni Islam ka. Chachuk nukunari chikut. Tiputras putrutoy makut maksukchut chat. Nukunari chik niluki. Miklas rekut. Ya, wai ni chikuni kulo. Kwani kwa nasun rito kutwi nga kwatin sikila kwani kwa. Icha ka. Tinun katoy nasun rita ka. Agis kwas ka. Ili nasu ya rutin ramko. Nasun rito kut. Kuvyat toy makut. A tuktuwak kaming to'y asasay na kaluting piyo ito. To pinagak at ang kaisong sa kaluting pituktyang aksuting suto peksuting. Kinat to'y kwangkuta kwatoy ay aksuta yung kunimani. Mitilam tatsatukunukunarikikot. Kuwiam k'to'y Nutaram ksuk stank suk nga luta piu kumta. Pikang kumta u makipot sut kamk. Kuwiat makut. Manik toya kulumi hui nga mat moriska. Kuwiat toy mai. Atu perak suting. Upnak kami toke pak pilrit. Kuwiat manatu rak suku. Hankutayuk sutat toy. Anlach tu kutwatn asin rwchtfgan mi bach anlach to da gwam to biyw miw llwgi ar y chriod ma gwt. Chwan gwt o'ch to i hwn i da ma mada. Gwfio ma'n na nachsiwch tiwn. Gyn a do biyw lra gan chsiwch nga lwni. Nyg llwdyn jatda gam ngwyda o gadw do ai asil rai mwyn llill rai ni. Jadi cukup ya una kemiskan tuh, tapi mukto lain nama gaduh kaluni pikang tuh kuyak, sama kutu sama biukum ta kemiskan kau luda, jadi su akhirin tak jadi pikau tingkak luni Tama ko tamay, kipusig ni Witalatrit. Yuk, piwlre, kipusig nga luni, pitang kan. Tama ko taguwiat, alikin kak at sirin kaksu. Guwiam to atukay. Puhta ko tatumakot at siyag luting pilalrit, guwiat to ay puhta takkaulo ko. At siyag luting puhta. Puhta kutan kaplaran kahinga. Tama kutan may piukum ta kskang kskita pehkau kutte. Jalisu asat nutkman na amutmu matukka may suaknaung kumang lichung talagit Liitu takka. Jamk takka mk nutriuk ngakhiut.
2: Hi, Mary. Good morning. Kaya ko kayo lang нутлэн битсоқэрнэритам кунаангал иллини оссииллеқлэртэ қаяга қсаунни таақкама вани кэтфэртиаарам я вани хэтаймон нангкэттаан захэрэмка икаиқкналу экэклу куяавиклгу такнеқ агуналлуваа тим кони каяагэрл куяавиклгутсаани наллэнрилан наллэнрилгут омслэрит наллуунаалэрмуктэпэрсэртут каяагэрлэртамэрник тувам каяагэрэрлу тикаайрулуккууна вон китфэртиарами пилнаа каяагэрэрлу тиккумаанэн утууманрулэрт уяттунгхи каяагэрэкъэфти ниччунинэани яттоллу
1: ии нэтчунеукаасам
2: я окей тогам тоя асинрэм гуд морнинг ярлучи нуллаачуган кайланкаллу ки тангх гүнхтэнхэн нуллаачугаама къутакэрэ юхтэккэлнэрит я ангишхтэй нуна нитфкаларанка нихтэй мэнна ила ила ангерлук ангиллеркаатлу ила таннерилук я окей омлхиука гуд морнинг агалут калулэрнэрлу тауналлунниитсугнинэра тоони тамани станилрит гуд морнинг агалук ясиннераамак хааяглукил
1: хуян
2: я нуттан пихтэк
1: ира и хуян накаяагахлу чаде каяагаутэрэхта каяагаутэрэамак питанкэрсугнэ
3: Good morning.
1: Good morning.
3: Yeah. Yeah, Jim Koya would go Pagamna Tavutaga in Kalekoya Vitaka Kanikanam Kaya Gaus, Salium Yokaluku, detectable Pagamna Kaya Wake up to go back on the Chigiton. Макуул тойлэртам сиккусаксунка той чигулук тоя умьяаққарлугу тоя куяа тоя куяа виксугу фа тоя умьяаққарлуги кайгауксаттауха пакумна атаабут тоя сукан канкака тунтуи тхуния ичи ворнктай кванихва исохтоалле питаксутин яах фанилсу аяа юнатин инакку караптай малиш такуллуку пилламта аканасаалуит кваллоқан нугат тама кутай писорпкна гиги нангуучаллуит та той асаме коқан кванихва питахкан клахтукта тай малихтаккоо гаутамла чиунгалтой макутта тунтуи тангхуйут хата аваатамни нунам нуна чогам тунлу илуваййу натэн хали хоттая писуйулгамтки макут агнатаалерпит нугаргалутэнлу илуваттут той нуна чогат насуунайтлахтокка инглаарвиккиларрайта аваатэмни kagalan ko isu light ki pasu tayo ma isu yung lamt kita ay inglogam kila ka ito na chokot aga na chalo ki ng tang kutulo ng nukat malis lo ki ana din kuya nakalap to ka tang suik spam ta tuntogin panikotoy tang staksa din uksok pag pasok agad may iluwa ka kamag nunam chali nakkan kuyok kuyok siwas ni chali gubuyasak takti chali uksuwa kan sikum kay nga kun tipsiyakak leiteng nakiti angut ni Matumto ay nasini aki ito gano'y tatlik kat kibun sabi ni kasaktat. Dali man nakuha ni aksakal nga ako siptilak kakugubiyam sikum kay nga kung na unani ko yung kikwaso kapawa ni nanba ni nunapit nanwit ni. Matumto ay ang lewasan niya pa ko luma lichong lito lichalas ko si Niki nga nanabanan ko pa wabo chipsiak to wa kami malik sa patintaw ko nasunrit tak sa ayay na nam kini unapak to ko luko tawa ni nanabani unako ko ni ka chipsiwi ka Daum kwani atrapagaluk. Apa uluskut da yuskut di nanguka uluskut kami. Apakna wai ugut nunatki da kami ki unaku kwani kutifjiwe. Doi kishtik lugu kishtunahua kishtik lugi tifjiagait un tifjifknaali natun tifjaklun. Unali chali kuig ni kushkokfag mi chali totin ptug rektuwa kamunuk. Toi unapak tukunawa, unakukonihwa taum yung tiftiwika. Toi nito tiftifknaani kishtiklugu. Chali kishtikun manna atukuluku takaksuki makutta kubuyan ktangkumta witasuki. Tehtik lugi tauwa, tehtik ugo lugi. Toa ikua, kwani ikua amselam kanuska ka tauwa mtoa kwani ikua tuntuuit akanasaduit su inutku kakaput toa pisokpuk nagi kwani ikua toa ingloko vikilakai nuna tsoa tangstak su tungsu. Ok, good morning, bye.
0: Kuyan kaya sa kulun ni sa lekaya sa ulrestang kusukong auk samk manapani nakam kuyok sa kusput tama na ako may pagkakasak ma biyak sa kutapang tayo ma iwistang tuni Adakut sukmati ka atasaduk. Takwamis kiti kaya sakto katkani. Toi tayi ma tinrezu kung kiti atam. Taim kin kia umyok kan kanhtuti. Taum kunuk kinaki tatlis blis ngahaput. Ilam nun ikayut mukhiyokhtut nani su nani kokunan chanhnuk tanuk natakutuk ngati katammani nunafsni tama kutapkhtoa luki chali su saskwilkumta nani nun snukuput snukutisu nafkan khwal kasalenakti Saskwilkufti, akutlu mokhit, tanglaskanka output fitatigut matangaut saskutsitsadi ukolluk fitas titkaunsu slingadlaqsutinglutsas napaqqattautik atukhuluku tamaku tamsaqsaqut litnaqut kitakwanin paqayasotremun
3: Good morning.
0: Good morning.
3: I have a clock. Hello, Nalusi. Some money. Mom, please, I'm going to need to read through. I want to see with the read. I will not read. Hello, Nalusi. King and Kaya Doctor.
0: Jayak guts then, Koya Nak.
3: Yeah, I said, Ram, do you believe would not to be sure if you were still that? Good morning, Silva.
0: Good morning, Koya Nakaya. Tina Tradifan says, Hawaii, Akurai Ayakion put Twankuta Ayagok Tatlaki, King Kiku with Perlut. The Quam Tina Traditam Kankankuni, Ayagahuifungauk. Kwani khatoi tak tak nekak tukutam. I toita paksut kuya ko upinga sunri lama. Takwam kuya nakfas si kaya gaktu khasani. Tama na imna tsivlem ta immot. Alk kutit. Ika yuk ngiyuk ngasini utsi yukumak. Hawai to ika yuk. Se kaya gaukasaktiukun. Tau magut. Anikti matumkot nsu maulumay mong pituskong imminasok. Sa kuku imminas kan kangkamta kuyo ka kangkamta su ilam nun. Ijinisu nasakti kaputang nitsa. Tama kunhuk umiyukwa mayukti kaput. Taumak hwani hwanihtoy umiyok simni. Watn unayukdun piya kaput. Ikayukuruta kingulemtnu napaktuk tsakumtu. Kwangkuta sukinga sukan kontaksay na kanga ito taim na sileta mukiskam kwatsukakan rusi matrimapkita sali atta matuktayak tukuyo kunga una daw magtumisluta litnauktahtum kikinulebut akkagili amsakpa Kwani khotoy kaya gaudremak utakak chaklotot nang nkutiksuk na kaya gaudre kinaim na piyukun. Takwam kuya nakfamay tuntuk tutlakit sali sumanak chaklotong agkakitoy kuismi manak chaklotong samakpitsisot. Mae what nayo khani chali su doi chatangu saga kaputam sakut nikis lutatot akutu awal kanrut kasan katan kahulut okulu bakaluteng pit chaut kaluteng takwam pit chautait imkuf knateng chawit ituk doi kapwa khutuk kwa khadrit Toitama hun lit nachtsach luki tama gut reichen bischokiachat. Nutrisku wut, juiskumi. Napayakat, mayam stut. Slingsatal liuk nadutn su. Tama gut hun hosuka. Imkut ataima murist talreem. Your kindly taxicalsu, Maruma uplashe a good suit. Leather rat, Tamagudit Hunzali pisuit of Hosin Street and Garlut. One could ask him a sarlorni, Patricinacre, Pantechnic, Egyptoi, but for Kayakudum, Piukumta. Kapkanik taif nga kata kasuka niganik napat amilik luki ikuitun nakasuka nabat kuyuk luki tamahun sali yuis kumi wita kumta pangkutnik anak yung asini ukut chattakwam tamaskuita pangkuta ituktoy nasungkit Adam too. The one button lip now with the rattle rate, Rada roots the book too. Need you can you come to get Nanny Day Matoy, you screw me so. My so, Doy Nakat Kasaku Aki to rattle rate. That is you, Nasun Risk Putman, Juan Guta. Amshanino na tsohni tsadlach kait lachtugut. Yuki yanga mung nunat. Tammahun toi tot angusak tsahkum tafangkutnik. Tsadisu akkut, sannikut. Ayu kutsistun tukuluki kanavut. Itigam nun si Luki, toy Susan kumakas na makaluki, toy ntoy bigum stangatam pidugo, tunayok nestet. Pinga tamani sangka katam ni kumakruma toy pidugo kat slashok. Suki hlo at tau tignik, toy su asiksis kat suk. Toy Susan kinik isu. Itikan kanam makakaluki pidugu kasnutanasu. Itikan kakoyu ni toi tamakun kwanhu kingut munum yo kakamku. Kita kotoi piukusi taknakisin negut. Tsefkna tatastamirit nriskansali asamilit nakunehtikut.